0: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tour de dame.
1: Je suis un peu plus de
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli di mbok talibé ñi leen nuyu baax té di leen ziaré di jittal ci meubé ak ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif général de mouride diko ñaanal ñaan dabur cheikh mohamed bamba khadim rasoul yépp di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam cierno birahima mbake khalifa daru mohti nuyu serigne mamour mbake mom serigne mohamed murtada di ziaré baax serigne takko mbake mom serigne mohamed murtada mang nuyu serigne assane kadio touba di liké sama mam fatra fi ci kër serigne takko di nuyu baax sama police la fi ci kër serigne murtada mbokk ñu del ci wat ak yeen ci seen jotay bi di waxe wolof ngeen baxu ci and ak seen bokk abdullah khat sall nuyu bekk ziar buñu jittale jeewnu kër gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa sahar mbay de melni nuyu nañu ñep ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
2: tur yu ak fay wote
3: wallahi fal da salam japp sel
2: ñi ngi lay nuyu bax señ ka lay
3: wala fi yaay neena jerejeefi borom tol bo dole war mu jeen wala fi yaay neena jerejeefi borom tol bo dole war mu jeen na ngi siyar señ muntaka ak señ mamour mbake ngeba señ modou mutara gep ma ngi siyar soxna estuka ak soxna adaka ak imam bi ak do sama do mohammed fam ma ngi siyar ñep jerejeef wala
2: ci yaay neena ñi ngi lay sante bu baax serigne gallay fall don wote ja gap sel mom mo joxe kaddu kon ñi ngi nuyu wa gap sel yeb ñu and ak yeen ci 33 976 0909 kaddu gi mo wax nak li la wax
3: wala ci yaay neena jere jeefi borom tol bo dole war mu jël wala ci yaay neena jeri jefi borom tol bo dole war mu jël
2: salam aleikum
1: ak salam
2: ak seigne bi tour ak fay woté
1: ni nga bo tol
2: ñi ngi nuy bax
1: adom ba tuba ci xawu ay tol
2: ak bismillah sun fay
1: ni yar ba ñu fay woté ay jaar bi teeri ni teew ba de ñu fay li amna ko lolu ko yalla a ko wi rem li wax mom ye jëf ko ko mom do lay wax yu wër na wal mom mo wër na mo yaa lol yaa do jaar ba ñu dem ci jaar ak baye ba yépp di melni baye jaar faal ko wat seen mom fi di jaar gi wat jaar ba jaar de te yépp ñaan na sun mom mon baax bo yaa ci lol te wër naal mom agale mo dem ba yaa
2: ok jeureujeuf serigne khadim sall ci touba sekho ñu ngi lay nuyu baax ñu nuyu wa touba sekho bi yépp 33 966 09 09. Salam alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sama sall ni nala
2: ma ngi lay fay baax gay di nuyu sama fat job nara wa touba jannatul firdaws yi
4: ngay ñu lay fay nuyu sama fat job nara ko sall ñu ngi nuyu baax te di jaar bu ngeen ci lay fal mu ci pat bi jere ci borom tol bo do la war mu jël deug la xam nga lay borom tol ñewante ñafa nek wala mo xamna jël suna wala ciona amna bëgg leena jaabiwal waye bu ngeen abal bal na ko xubi di jox dara day bi rek kep ko di wala bax itam lu xalum sel jet bo lolé bax mu jël rek
2: ci yalla
4: kon lu bax mom dopp kon di kan lay kan bi deugula ila ju rombot bo la war mu jël deugula ali nak lele di gari lo xamni yom ki dama lay yene wala sonna wala jiss wala guddina ngal nak ah jajeuf lolou mom day waru ga tax ko xamanteni dama la war wala ko war ba nopi lo bayin ba xoli ko nor bu rogen dara kenn ko xoli lolou motax jajeuf ki mu ta ñak mom su ko ko lo google bopam bay ko war digel ngeel ci mom ok kon ni ni mbol so pep e sunu ma jay jay sunu bolam ma sunu mam mo ma fegi ci mom mam cheikh sa jara fa
2: bay ousman
4: waaw
2: bat bi ñu ko do deg ñu mako wona xam waye ñu ko waxe dal xam na ne tamli na ko xam baax ndax ki la defal lu baax nga bam nan la jaajeuf manam bo dole day jël
4: non la bo le wa lu na baax dina baax
2: ci kenn
4: waaw yu toll ni fekkon ni da ñew ani li bari wut ab jini la waye jini baax na ñu xol ni loko duggé bokk nga ci
2: nako dëkk xam
4: lay nak bu doole benen julli ak ci mo xi way
2: waye nako dëkk rek xam et may nako dëkk xam
4: bu ko dëkk rek da ngay dëkk non lool dëgg la xam lay wone ab sa tol bo ku ñew nga do xej bëgg ko jam ñu xew bu la dara ñax waram ko tok rañ
2: ci illa
4: da nga ñax rek am ko tok rañ da ñew fu xexew waye bi mi nga nay moye da nga la ñax bu ñu elzel ban ko war ko tok rañ waaw kon nak ku def lu bax xam li bax na waye jollu mu doli bag nak ci saasa xol le jeddu bu da nga ki taxul mako fay sax sa meub yep moy man ba fay ko
2: aw
4: man ba fay ko su ko dañu sa tol ligi bo wat jot ngena ko jaajuf mu na xaar nak lako bi deg bay mu set mu rafet mu sel soxol lay sen sen bo xamanteni da nga am lo di soxol dal da nga ki dal da ko berne da ko togal joxol na lu ba wal defal dal lo xam dina ci doxol fay bo xamé fay na ko yi na lu def do moy mbir bi kon nak ñi ngi sant da la ci bal bi wat bo la fa la lu bax la itam ab jangale gi ci wër kon salatu wassalam ala rasulillah
2: ñi ngi lay sant bu baax serigne ousmane gey di wote te jannatul firdaws yi wa guru waxi wolof seigne aliou cham makay duggal ma ngi ni bax seigne aliou dina ko duggal suñu soobi jeexé inshallah rabbi kon man nga baye rek ngay tewlu jotay bi bu jeexé na ko fu duggal ñi ngi lay nuyu bax kon ak wa ko waxi wolof ñi nga ñokay jalti fa jallé 33 966 0909 radio IKAP FM serigne gallay fall mo joxe kaddu li la wax
3: yaay neena jeri jeffi borom tol bo dole war mu jël wala fi yaay neena jeri jeffi borom tol bo dole war mu jël jeri jeffi borom tol bo dole war mu jël
2: salam alaykum
5: wa alaykum salam abdullah salam salam
2: kilifa gi sour te wour ko ñi ngi lay nuyu
5: ndonga fi
2: ana wa tuba wour ko ñi
5: ñi
2: ngi lay di ñaanal di lay nuyu
5: ci yalla ji
2: ci
5: seigne billahi sal ñu ko yag dopp ji lay wax no ba wër bu yaak la lool mu wax dal ak tekkal la gis na man sax lool mom day fal dem sax ñun ñi nekk tool yi ñu ko fal di gis gis bu wër sax da dem ñu ci xol di gaaw seen du lool da ngay xey tool santane ñu nekk ci am ko xolam de sed a concert wala mu mayew lu mu jox wala mi du moye toti mu wacc ni ñi lélé ñu dem ba midi wala midi dimi ñi dem ba ner lélé nak bo dem ba midi moye ha wacc lélé am ñu fa nekk don pousse waru ak dess lu xawa ag dilos ni xaw dess ni fat wax ci def fukki metre wala joom metre ñen ñi na ñi ci ci man na wallu ñepp dal ci xamni ñoy ñepp dañ da dal am amatu ciowr bu war ba mag
2: legi
5: xam ni borom tol bu fa nekké
2: xol ba siru
5: geey
2: dama dégg ñi nan war wi ñi nan sas wi ñaan sa war ñaan sa sas ñaari lan ngon wu dalé
5: war wi ak sas wi
2: ñaan la ki yalla sa war ngi ñank sa sas ngi
5: lepp de ci bir waru la nek waye len nak da wutu waaw ndax waru mom bo djublo pen ni fukki tra wala ñaar ci tra fukki ni lango nu doongi sax lol dal nga ko def muy sax so dañuy jita sun ko dagge muy fukki tra ni daggal mo fi daggal ki ke jitu ki top luma djuroomi nit waye lepp nak ci waru la
2: kon suma degge yow ni nga wax day melne sas wi day genn ci bir war wi
5: wa sas wi day genn ci war wi ñu genn waat
2: nga xamne war wi ñepp mën nañ ko bokk waye sas moy li nga fété wo yow li ñu fété leen
5: wa bu jeex ñu ñu topat war wi
2: ah
5: war wi topat
2: kon awar gëna yaatu sas
5: wa ne nit war bu yaatu ci juroom ku mètre té nit ñi and na ko fam yëm fé yëm fi fal yëm ñu baal
2: ci yalla
5: mën na toll mën na and toll ñoy siar bi manam lu bax na lu dëgg la moy def lu bax mom kuko man koko defal ci sansé lan ko defal nga doli wat jiff mom bu xolam bo pess won bang koy def muy fukki kilo nga delu defat ci sansé joom ci lu mëna ta top
2: waw
5: ci man ñi siar yi ñi yëf sa
2: ñi ngi lay sante bu bax koku moy serigne basirou sour di wote fi ci Touba wour koñ di nuy wa Touba wour koñ yépp ñu jëlat keneen 33 966
3: jeri jëfi borom tol bo dole war mu jël jeri jëfi borom tol bo dole war mu jël jeri jëfi borom tol bo dole war mu jël wala fi yaay neena jeri jëfi borom tol bo dole war mu jël
6: mat matna bay ci rew
5: alam yaay dafa wax ne
3: wala fi yaay neena
5: tayu mat bu xamone
3: jeri jeffi borom tol
5: borom de abdou
3: bo dole war mu jël
7: nga walam yaay di wax ne talaq bukki bet buntu bant lukki betu
2: nga xi tukkal ken duko per ngalal mboccho
3: wala fi yaay dane yaay ne gam loxo duko genné
2: ya sa xottiku
3: wala fi yaay neena
5: wala fi yaay neena
3: jeri jeffi borom tol
5: jëlu buntu
3: bo dole war mu jël
5: ya ca mbokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
8: wala da wax ne ku fay say bop ray say non
9: wala fi yaay ne
3: wala fi yaay ne
9: guma fekke saxam
3: jeri jeffi borom tol bo dole war mu jël
7: laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
5: su bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali
2: assalamu alaykum ok koku kon genn ñeem jëli keneen 33 966 0909 radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam mag ni ba soxna mam bu sa mbacke tamba mo bintu aladji fallu mbacke mi ngi fi ci touba so rod ni ñu jabotu serigne fallu mbacke yep serigne kala sum serigne abou jooni soxna ma ami mbacke dendey mom serigne mahamadou murtada mbacke mi ngi fi ci touba bassin serigne murtada di nuyu njabatu serigne murtada mbacke yep serigne abdullahat mbacke mom serigne soye bi mang koy nuyu mi ngi fi ci touba ak njabatu serigne soye bi yep salam alaykum
10: serigne abdullah
2: ma ngi lay nuyu ñi ngi sante yalla baax turuk fay wote
10: ci ndongo ci
2: hmm
10: ki polu ki bi borom sow
2: ah polu bay cheikh kan wala
10: waaw bay cheikh kan
2: ah yow noy faté ce ki
10: wala tur jamna donc li di
2: wala wala xale bay cheikh kan top magal gi ba fa ni amul jot motax yi tang ko faté
10: wala wala bu gonna ko magal waye dama xamul fu muy dal
2: ah bay cheikh de ma nga tayef bu duggé tayef rek ko gis mu sol mbaxana rek man nga ko ñorté mom
10: wallahi jot bi waye billahi bu gorna bu ma xamone bu muy dal ma setti ko
2: yow kay xam noy defati bu magal tuba joté ñewal dara ko dossé ko seen mu sol mbaxana wo ko ne ko yow do ba cheikh kan do nga wala
10: ba duma fa yag wala ñu dor
2: lu tax nga fa yag
10: ni sol mbaxana mom dañuy bay
2: fo ah yow da ngay bari sa laaj rek ñi son baxna buñu bari da ngay bari laaj bi rek yag yag diñ ci kenn yaay ba cheikh kan dong moy la du man wala feelay tok wala feelay ñew leen wala jeng seen ko
10: samnaal de mom
2: legi tay
10: neewalu moy def de
2: legi tay bat bi niñ ko waxe ci peul
10: lan
2: bat bi ni man nga mako waxal ci peul
10: bat bi man xawma dama jek rek wo
2: deglul
3: jerejeefe borom tol bo dole war mu gel
2: neena jerejeefe borom tol bo dolé war mu jël jërëjëfé borom tol bo dolé war mu jël luñu wax ci bal
10: jërëjëfé borom tol
2: waaw bo dolé wal mu jël
10: bo dolé war
2: mu jël
10: mu sét
2: mu jël mu jël
10: mu jël
2: hmm
10: lo may jërëjëf joom ngess
2: hein
10: jërëjëf joom ngess
2: waaw waxa ko ko dégg nga jëré
10: jërëjëf joom ngess
2: hmm
10: mala la
2: hmm
10: lolou moy jarajeuf jom ngess ta def bi war mbaxe boy
2: wax nga deug waaw waaw
10: jarajeuf jom ngess ta def bi war mbaxe boy
2: ci yalla legui tay nama ko meuna tekkeli
10: hein
2: wa yo lañu deglu
10: mala la
2: waaw
10: lol rek may baat moy manam jarajeuf bi borom to
2: ko jël le wa
10: mo ngi jëf jom ngeen
2: ci ci war hmm ñaw koy sant nañ la waw
10: ak imam bin
2: imam mi ngi lay dégg
10: ñom ñep ma ngi leen
2: dégg
10: ak yaw mom
2: ah man de ma ngi lay déggat
10: même bu mo wowul damaay gëjë wo rek ci Allah bi la né waye ma ngi déglu

0: جم جت اجيك ديوار ركبوا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: سيرين دام توب تي غيمبام
2: طالب دام توب تي غيمبام
1: طالب دام توب nga xale
2: طالب
1: aw nga señ ma samba xana
2: señ ma samba mom señ ma samba
1: kay nga talib dam toop acio
2: dedet señ bi mom bëgg def la señ xamé señ bi dama sonu rek dafa mënon dam toop dogu
1: ah kon señ de sonu la dafa luma ci xam
2: sama sonu rek dama sonu rek ah yaara bi ak ciow li kay ci ñu def
1: ah yow diglu ma yool yi
2: yu baaji son nañ
1: ah yool yi wi ma yool ni siyar siyar yaq fi dar ko neexal
2: de neete na de
1: tegal fi ak jallalel fi rek e wi ma
2: sama talib ku soxla nga bëgg tew
1: wi ma ay
2: yalla doli jam
1: yow kay
2: ñaan ñu jere jefe borom tol waye bo dole war mujjel
1: waaw
2: baye tam deugal de mum
1: ah acci kon
2: abo ñang baye kan dina gerte ji dugub tay ben loxo gerte diko wo mun fi dara dugub ji diko wo mun fi dara ñepp ji diko wo mun fi dara mu naan dar dar dar dar dar sonu lol ay dekk nom xol ko yeram ko ne ko abo te nga japp aji ma ñu da ci ñu dajé te jafé dimbul mu na bismillah ne ko xana na ma kerta ci na nga wax dëgg fondu na ba nak yalla bind na ko nak ko doylu ko yamba doylu la nak loko def rek mu lu tuttu doy na du way dik yépp demé ci tolé nak rek ci tagé na ñang bi duggu jëne ñang ñu na ci naan dar dar dar dar dar dar ba on sér abo xol liggé bi tolwi agul way xolam ci du buy mo dal né seigne la wacc dama ci am ngeen jaara wacc dina tabaraka tabaraka am ngeen jiri fi fi ligay bi ma taxal wal jël man na yi la ci la man na ko jël deggé tabaraka ma ngeen wacc
3: hmm
2: parce won tak ne ko deer abo comme kay yu mëno bañ do wala sel baal rek conseré sa ko jot baal fi bala defer yi bi sa bayal wal ko bi sa xam nga abo mom dama bay ba ko mu jall ndax mom bëgg ab doylu amna doylu wacc na nit yi waye dina jaru yi neena ko bayil nit ñi rek comme kay ostat tali ga bañ do la wala par ñu jappal ñu na ci batal ba jeex
1: kon
2: deggon na ngir jeuf ay bento yi deej ba deug bu rafet la def jamm sax nañ ko yalla bol
1: jere jeuf top ñi ngi lay sante serigne dam top di wote fi ci Touba Guymbam ma ngi nuyu wa Touba Guymbam yeb ma dem jeli keneen salam alaykum wa alaykum salam
4: abdullah
1: ma ngi lay nuyu bax jenn
4: lay siyaré bu baax
1: ana wa bu beureen
4: wa am bari ne ñi ngi fi rek te sant rek
1: deg na manki wo ndox manki wo dara deg na dara manki wo ko ndox ak lepp nga am yow
4: waaw ndox mi de mom wax deug yalla
1: hmm
4: am na fi nak bu baax waye digeenti tay yi ci demb ci bijante bi so ak fim ni ni de rabina bi mom xaw na wañi
1: xam nga nit ñi buñu magale ba dem jinne yi ñoo fi dess di magal ñu duñu leen gis ñom ñoy naan so ndox mi jinne yi
4: nga waye nak war nañ ko fi mëna jël lo ci wat
1: jinne yi buñu noppé jinne yi dañuy foto ko yaq ak jinne yi dañu bëgg ndox
4: waaji dañi nga jinne tola wo yi dar ra ci ku ci kat
1: ah mom la
4: ma ci nek kat dañi koy def ndax loolu di sëtu du yu yi nga xay mo ne ci kaw buñu logé sanni wat ko ci so yef yeen ñepp fay da jam ndox
1: bal bi jinne yi da dina bari jere jef wa légui
4: dañu dafa baye yaato ko
1: ah kon ligu indi wa
4: ah tol bi yaatu waye ga yaagi bay nak
1: ah
4: waaw waaw tol bi yaatu waye ga yaagi bay
1: ab tol dama bay kat mo yaatu
4: ko waay ñu nga ñu dar ci ñu digg nak pos yeene nak ñi nga xay ñi ngi bay ñu top ci rek di sikkel ko wax waye borom tol bi de yeen na ni ñom ñi ngi bay waye da ga ñi nga xay bay ñu dar ci ñu digg nak lopp lo way def ñu ni ah bay me da def ni le da ton nak ñam ko wara def ñax may da gut ni yoyu mo meuna ñak ciow yi dafa bari
1: mana wax ka ni rek
4: ciow bu bari te morom jeufam niw wax deug yalla boko geso da nga dit kon ñi liggey nañu wey ci seenu liggey
1: ci
4: te gëna gor gor waaw waye buñu geso ga yoyu kat seenu liggey day dit bu ko defé ba liggey ñu xamone nak li dongu la
1: kon dal
4: di lepp
1: wi ma comme yow ni ngay defal sa dekk bobu nga xamne legi fuñu ne bobu rel xel yep dem ci yow
4: waaw
1: nga nek ci nak di bay sa war da nga deg ñu xamne xeyna dañuy wax rek waaw yow do leen lijeenti dal da nga nek rek fa xel bobu rel jag rek waxna ben dekk du ko raw ci Touba
4: waaw waaw
1: non la rek
4: ndax ginaaw non barab bi rek la nga am moy barabu cheikh Gumba Sall te lam jeli won seigne Touba lepp fi la ko yul te ñu yalla dogal ñu am ci ciir yalla yalla gën ko di soxo rek
1: waaw
4: waaw mu dal di jëm kanam rek
1: mel na jëm yalla nangu nako ndax fuñu ne señ mbay señ ki ñu bëtt sax señ mbay jenn xali dem ci bobu rel buñ ko waxe xali dem ci bobu rel

0: ذكر رسول الله
1: يفر bindum jam ngoy mo mi nga xey diñ koy waxe rek no xey yow wax jo xey kenn xamu ko melni ay jinn jent yoyu nañ ko bayyi tay so ñe nit ñi rek ñu jëm ci liggi
0: jërëjëf bayyi
1: lool wax solo kat jërëjëf ñaan lañu yalla tolli jam
0: jërëjëf serigne mbay jenn la tuddu di wote fi ci tuba bobereel ma ngi nuyu wa tuba bobereel yépp bayyi mbay sall salam aleikum
2: wa aleikum salam rahmatullah
0: fepp la ah koku borom xam xam ba ca fle serigne samba tal ti beto xartu imam be yak ay ñom mor ngom daru muxti yepp ci
2: layu ko lu seen ci xam dango ko bu jël ziaré fali yepp rek rek ko ci loxo ziaré ñu bokkal liggéey bi ñu tekki ci loxo
0: moy séré yi mer na bo nuyu pali del nuyu séré ndax ño lang ñom ñaar
2: bay bolé wa géré yi ñi ngi jël ziaré fi diko tek ci loxo bay momu ko
0: waaw ñu lay dégg moy
2: waaw kaddu gi dé ñepp la da am solo ak gor nak moko da wax
0: gor
2: ndax bu ñeuk mbay seen lat dafa neexon dañ daan wax diw ci dekk sangam jambaari faykat la diw ci dekk sangam jambaari faykat la bu ko defé nak santane am wala ab aw
0: wa leg seen samba bal nga jall nga am ben bat bo bu won lo ci lat tuti ci kam yo sey wala dafa xawa leer
2: wa
0: dama deg nga ne gor moko daan wax ma bëgguna xam lan mo wutal digënde gor ak ngor ak goré
2: wa xam nga ngor mom moy liñuy def manam gor mom moy nit ki goré moy ki nga xamni nit la waya dafa am ngor ngor mom moy jëf ji
0: ngoré jëf ji
2: ngor moy jëf ji
0: gor moy ki koy def buñ leen bolé nga am ngoré am ki goré
2: dede ngor bo ngor mom moy li nga xamni ni mom lañuy def
0: moy ngor
2: gor moy kikoy def
0: ci
2: ñu ni diw de ak gor la ñaari goroko jur nga xamni mom ci ak gor la legi ngor nak moy jëf ci goré nak mom ci bopam moy jël ngor momu jëfé ko kon gor su jëfé ngor moy goré nga xamni ñu ko defal rek da koy doy
0: lol de leer
2: wa legi nak bu ko defé bu di lu melni liggéey aw nga xamni dafa am ko xamni dañ ko may soxna legi nak mu dem ba wax ay nitam yépp rek ñu dem di liggéeyali ci borom bobu lolu mo daan aw koku mom da reuy lol waye tamit dañ da dem ba bir nawet sa tol jatt la ngay santane bu ko defé nak nit ñepp dañuy ñew
0: waaw
2: suñu démé nak dem ba danaka diggu njollor jambar yi nak fofu la seen yaram di tangé nak nga xamni ni ñom mom liñuy gis moy na tol bi jeex rek
0: jant bi gën la
2: amna ñoo xamni buñu mësa di santane amna ko mësa santane taw gorab bi nako do gis sama taatu bol do gis sama diggu to dara nga ju du jeex waye liggéey bi du jeex
0: ah ki nor na xey
2: bañu démé di dem ba nga xamni ni waxtu taksan jot na mu def touti ñu yoxu dal ni jeex rek ba jant so wa waye nak bañu demé ba jant bi di lang nak tol bi jeex trangé yi ñew nak waye am ci fureur bo xamni da def xiram lek nañ lek mu nara def waye koku dañ daan def ay xiram nga xamni limuy lek da nga daan tok ñi mu koy sol ci ak jur di lek diko sol ci leneen diko def ci taati jeer yak fu ne ñam bu ñew rek mu ne fuuf ba mu jeex mu ne ko la nga waxon amul sa tol jeex na te gis nañ sa taatu bo
0: la ilaha illallah muhammadur rasulullah
2: boba xiram da daan am waye ak gor fu gore mom boko defale ba xol bi sedd rek da naan la jeureujeuf waye bu bobaat nak bo gisee loko defalat ko rek ndax señu abdullah defal nit defalat ko day gëna neex rek waye amna ñoo nak lo leen mana defal dañuy xeb rek ni boko yokko da ngay dem ba mujj yow da ngay dacc sax kon dafa nek baat bu am solo bo xamni ñu bari war nañ ko deg ndax nit ki tak bu lay defal ni ko jaajeuf du tax sax mu bayyi ndax jeureujeuf ñet la dang ko wax ko la togn mu wax la dara nga taxaw mu wax la baat yo xamni yo warona tontu la mu yaakaar ni nek ko wala deg ko mu wax ba nopi ngay ni ko jeureujeuf rek nopi mu daal di rus
0: ci yalla bu de ko rus sax
2: nit waaw bu de ko xamni da do leg legit nit dila defal lu bax dila defal lu bax ba sa xol sedd ngay ni ko jerejeef nit ni tanay liggey ci bir liggeyam ba yaramam tang nga romb ko fa diko jaajeef te yow yoy yep wuté na ndax dañu wax ni jaajeef du ndeuk ak jaajeef du mujj bokul jaajeef du ndeuk day soñni nit ngir mu gor gorlu jaajeef du mujj nak mom day wacce nit
0: day yewi di waaw
2: ci kon da am ñu nekk suñu gina waye baat bi dal amna solo
0: jerejeef sant nañu taal ah yow dal dem doon jang xala yow ñom baye cheikh keri dial ñom xamuñu ko ñi ngi lay sante bu baax seigne samba tal ñu jël keneen salam aleikum
3: aleikum salam cheikh abdullah
0: bakay fall ñi ngi lay nuyu seigne sidi
3: nuyu di la ziar
0: jerejeef fall
3: di rafetu liggey bu baax baax di nuyu seigne samba tal mo fekk ci buntu bi
0: aha
3: di nuyu bepp kilifa go xamni gaay yi tewlu radio bi melni baat bi la melni ci walu tor yi la jëm ak baykat yi ko defé ñu gëna gor gor gor gor rek ci mbay mi suñ borom defal len sutura tawfiq rek ak doxu seddu guy rek te xamni cheikh blat manam bay mo yorum rew
0: legui na yow xam nga ne bay no demé ci tol bi mi am ndox mu seddu guy mu koy ñaan ndox mu sedd way guy ci ñu bari ñu ragam sedd
3: non ndox mu da ñak ci tol cheikh blat
0: guy ji kay la wax man kay wax
3: manam taw bi du day jagani tawdo ñepp toyndo ñi dañuy ndek ji ñi xaar
0: sidi man guy ji la wax ndox mu sedd guy mi lan am ñu xna arrangé wul
3: wa ndox mu seddu guy boko degge moy manam ndoxum jam ak salam rek xam nga ndox mo xamne bu adek ay jambat xam nga lolou mom ndox seddu
0: ah dama yaakaar
3: ndox mu seddu guy rek
0: dama yaakaar mi nga xamne ñom seydou bu samb dañuy lox ak ñom nokay sin sisé
3: adega dal xamna ni dal cheikh abdal liñ ci mëna tek mom baye dal xamna ni mom mo yorum rew mom
0: ah
3: waaw baye kat yi dal liñ leen mëna dimbilam lañu fexé dal ñom ñu am aw yoonu baax dal aw yoon dal bu ko fexé ba am ko rek dal mom mom bu ci gor gor rek suñu borom man na gëna sotralu ba ndax bay mom mo yorum am rew mo
0: sant nañ la bu baax
3: waaw ñu lay sant bu baaxa baax ñuy wa baax daade ak wa daru man na bay dal ci fofu ci xeyra jabotu bay kat samu kat jabotu ki dëkk ci frontière way bi dënt rek mo tax mo gëj joxe baax cheikh abdallah way xamna na fay xaar aljuma ci rek bu soobu yalla
0: yow tay sayo bi dënté del joxe dox rek te gum baat ni nek ci kanam dox na ci ginaaw yow ya mujjé yow del joxe dox te moy li def leral rek jërëjëf Serigne Sidi Fall Koloban ñi ngi lay sant bu baax ñu dem jëli keneen 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di waxe wolof ngeen ci anda seen mbokk Abdoullah Sall soxna nogay beey borom kafek ngon gi soxna nogay beey ma ngi lay nuyu xaritu imam salam aleikum
4: aleikum salam wa rahmatullah
0: gor yalla
4: waye bokku ji
0: tay da xana dekk ñu bay cheikh ndir nga fanan wala da nga yegg rek yoy fatna yegg mo la gëna ki sax mo gëna jup
4: yego ay gaara taxut ma mo mané ko dé
0: mom dal bo yegg nga xol ñi nga yob mané kérok baye cheikh kan do nga baye mo gi ñu yéggalé ñu yëm balé nangutu ñu wacc xamna yonté at idrissa yi sét kan nga lay dégg bañ yéggé ba bañ bëgg magal ñu yéggon dal té xewli magal yi ñew bañ démé ba gis fa lañ fi gis balé kenn nangutu jëppel
4: wa deug ñaan bu kaw neexon golo do wacc
0: ah ñoo seen gog seen gog am ñaax na mom ñoom ñi ma gis ni ñaax na
4: de tu ndo dafa waxon ne manam ku den dem arata gëñu ci lañ lay xaar ndax kenn dëkk ba
0: ah ñi ñu leen di xaar bo ba tay xamna xeyna seigne moustapha mbay sam bu ko déggé leen fekk ci ko bo mo leen ñëw seigne moustapha bo yegge bu leen jittal bo mo leen ñëw
4: ci ñoom laa
0: bëgg walla
4: ci xiaal bi xiaal rek ma mor seigne papa xiaal ak seigne cheikh amar ci liggéey bi ni ngeen koy lotale
0: bu ma la dégg ni ngeen bëgg waxe la may content xamne xam ko ngi bëgg genn xamne goor gi dafa lo xam bam bu ci buntu gemeñ gi
4: di xiaal mag ni
0: dégg ni wala
4: goor yi ak jigéen yi ñeen di ñoo ñi nga xamne la no cheikh li nga xamantene moy waxe wala ñaan ñepp jammate ko ci yoxoy soona faatu ndeng ak ki nga xamantene moy baye sambata
0: lay deg ñom ñepp
4: wax no ala am solo lol de baat bi wala fe neex na
0: et kon ñewal
4: ñu ko waxe nak li wax naan da nga tup tap tap nga mu ñore
0: la ilaha illallah ndaw soti
4: aw ndax yi mu tol mom ni nga ci waxtu wi ay tol nak da am solo lol waye am ma tol yoy du nek ci nga xamantene moy Allah ba
0: legi nak bala ma ñu xor am laaj ma la bëgg ñëk laaj nak
4: bismillah
0: dama dégg ñi naan jërëjëf ñi naan jaajëf may laaj lan mo tekkale jerejeuf ak jaajeuf bu fekke tekkaliko nañu
4: manam len tekkale moy li dang ko boole li nga bañ ko boole waye fiine bu fekke li ngay bind wala señu bind jaajeuf jer ngay def ah def fele jeuf ngay def jar dali bind a ver ko def
0: legi xam nga ñon tay ji nekkuñu ci classe bi duñu mëna jakkaro bind mi ak yoy waye nak wax ji mom da fay melni ñu tam nañ ko degg di ci jàngé ba ñu bari seenu degg ñu ngi koy jël ci jàng mi di wax ji legi tay kon boku bëggon wax rek doko mëna bind
4: jaa jëf dafa boole jëlé jëf dafa taxalé waye benn bi la gennu djoglu la wante nak ci bir fi ngui koy wax ci tol yi manam am na ñañ bo leen jeureje bo excellent jaajuf rek ñom dañuy japp ne da nga leen yewi kon ñoña mom da nga leen naan wa leen gore way leen gore way jeureje ngi way jeureje ngi way waye bu fekke wala gor joji jitu rek waye ci la jaagal def way gaay day da ñu def lañ koy wacc ndax ki wacc mom non lay wax ku ñene ci waré bo wacc jot rek day ci jaagal def gaay
0: mais amna ñukoy nuyu amna ñam dañu fekk nit ñi tok ñaaw sama gaay jaagal def way
4: waye legi fofu ci waré mom ginaaw bu nuyo ngeen ci waré ba nopi bo ñewate na jaajeuf rek amna ñi sante jaaj mom dañuy la yoro ci seen gop ndax xam nga naar taxut mom yene to yene tol
0: ah waye leele tam nit gene liggey ba yewé ko dinga dik ni ko jere ngeen jëf lay dal lu leen am de
4: wa wacc la cant la wacc bu andu cant
0: wa mo tama la ñaar yep des nuko indi fa da nga deg ko xam lay liggey ni bañ wacc mo leen jangeen jëf gis ko xam lay liggey ni bañ wacc mo leen jere ngeen jëf wa legi kon mo tama la ñaar yi ban wote la ñam ndax ñaar yep damay gis fuñu waxe bi rek ñaar na man nañ fa waxe be
4: den la la dama ne den la waxe ni mo wote waye bo dem ci bind mom señu ko waye ci wax mom do ci wax ba la waye ci bind nak la na taxale ko
0: wa legi man dama gis bind mi ci bari ñom jere jef lañu bind de man neewana ma gis ko bind jaajef dañu bari jere jef lañu bind bu le ci ñi bind alcorane ak arab dama ci bari jere jef rek lañu bind de ñom jere jef legi jaajef yu wone xeyna man neew ma beurul mo gis alhamdullah beurul mo gis jaajef dikoy bind ni
4: waa mu fekke da ngay dund jeureujeuf day taxalo
0: legui wa xamna lo dafa am alif yu tax legui ab tol akup allah mo mu tale
4: tol akup allah allah mom day nek bo xamantene dal da koy fay lay don waaw li nga xamantene nak mom moy tol man na nek ci bir ke sax biro bi yow ko fay xey dañ koy tudde ay tol
0: fofu damay deg ñu am ñam dañ ko tudde war wi fofu damay deg am ñam dañ ko tudde war wi
4: war nak boko degge ci bir tol lañ koy genné mo wa ci bir tol
0: kon légui radio bi mën na nek tol sama émission bi de war
4: wa kañ émission yi bu nek war la ay war yi war mo nek ci tol bi ay lepp ci tol bi la nek
0: kon tol mo gëna yaatu war ni mako degge ci di wax ni
4: waa te mo gëna yaatu doy doy
0: légui nak xana kon ñom ñaar ñep Alla leen fété kaw
4: mo leen wor ñom ñep
0: ndax damay dégg bo gëné réew ñaar ma nga ci Alla ba waye buñ la féké fa ngay liggéey dañ nan ñang ci tol ba la nga ci liggéey ñu yaang ci war wi wala du nonu
4: Alla ba leen ci jëglu way
0: suma réew da sori rek moy réew ma dal réew yépp lañ bool def ko Alla
4: nek do ci sunu sunu rek gi ñu fété
0: légi nak yow radio bi nga diglu sewet mo wara sa téggu upp gi ba nga xamni ndax radio bi da fay xawa rawand ak ñom tuti waaw waye ni nga wax baax na rek neeku ci yow baax légui ñewul tay bu fekke da nga dégg rek ñu xey rek ka ca gap gap gap sel da dik rek indi ñu baat bi te yow mi nga yagg ci wolof yi ba mu min ko lu ñu ci wax
4: becc rek becc lo wax ak yalla bi bo xamantene mom mënuma ko misal sax ndax baat bi wolof gi mo upp ci mom teeta molo dafa don lu gañaru lol ki koy deglu bu ci degge lol dafa gañaru xorom day seddu bu ndax ni mu ci faral di déggé no xamanténe lañ koy waxé wayé dafa bari ay damu damu mu bayiko ja légui bu déggé la nga xamanténe dafa gañjaru dajay dégg lool xamat bi dafa gañjaru lool ndax nit ki ni ko bay sama waxé da fay wara doon asbor goré waye ki nga xamantene do ko defal lu ngiss lo ko defal mune la ci lenen melni beutu gilem lu mu giss rek xol lenen koko neexu ta defal waye am nañu dañu doylu ñoñe nak seen doyla ga mo sab ñi wax baat bi ndax lo leen defal rek dalen di doy mu daal di koy doylo mu ko doylo tam ñeek ngorom daal den baña sonal waye ñeetam ne ko doonu gëna gore daal di ne ko yow kay baye na ñu yel daal di wëyel nam ko waxe won ba tol ba jeex tam bam leen di wacce bobu tol ba des na lu appu wër noir waye ñoom ñu doli ko xek ñu waroon wacce ñi di ñu dem ba enere demi ci yofé da di mat kon borom tol bobu waar yi ko dolé ah jël nako te tewut nak doylo won na balen jërëjëf kon baat bi man la ko gissé
0: jërëjëf sant na la bu baax
4: may sant na la gërëm na la
0: jazakallahu
4: khairan yalla defal na jamm ak na alakhirah
0: jërëjëf ñu ngi lay sant ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di jaajeufal ñi bëggu na dugg ak ñi dugg juroom ñetti waxtu di 8h jot na sokk ñu fassé nekk ci leneen kon di jaajeufal ñepp yalla mi borom jamm tempo tokum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm ngi tan seen mbokk Abdul Ahad Sall ci radio KAP FM wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf
5: mat na bay ci rew alam yaa dafa wax ne sayu mat bu xamoon ko mi mujj borom be ab doom da koy sukkal
6: de nga walam jaa di wax ni talaq bukki bëtt buntu bant lukki bëtt
0: ngaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
5: wala jay dane jay ne gam loxo du ko genn
0: ya sa xottiku guddal sa goñ la
7: wala jay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
8: wala da wax ne ku fay say bo fay say non
9: wala jay neena fetal guma fekke xofam tuyam duma jaxal
10: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali xal woñ bi
12: la bar ngol namp boy bajant
13: lu ëpp rek ci biiru xaban ak ndego
14: wala lay ngeena sey du bubu ba fa la neex su mi sañ
15: tak takal mbop baxalutu bana
16: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
17: wala ngay neena lu naaw mo neexa sanni
18: wala ngay neena su ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay re
19: wala be da fay wax bokk budul deg ndigal nak ken munu ca dem barke
20: njaay da wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
21: wala njaay neen ni mëna ko amuñu baam
22: wala njaay neena bo di fete tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
23: wala njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
24: olof njay neena fini fese dafa joy bu gorum
25: waaw di wax ni olof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep ko
26: olof njay da wax ni attu gaynde fam te
27: kuyel ñay bu ñewé ci de kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na faaj
28: olof njay da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci reey bur
29: ya ba wolof ngay dafa wax ne ko dem ba ci Allah ba mere sa bab tax na reey ko da nga yëngu suuf
30: wa wolof ngay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
31: wolof ngay ne la reg mos jeexalut ak mbana
32: wa cheikh abdullah mag ni de da nañ wax bukki wiri wiri jaari ndaay
33: wolof ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yoonu torbo atam
34: wala suñ yaay day faral di wax ne ku feex lu ci kërok jaxat war ca gëremaalé xamul law
35: wala suñ yaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
36: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
37: ku yey beuyey yaxu bukki
34: yeengay yaxo yeey katu yax
36: wala fa defal ni borom ngad yegul borom pagne
0: kunu rafatale jak fat waxtu warul
36: wala dana aduna de bu ciire way def nako laalo
30: wala ngay dafa wax ni bare ndom ba beug ker bu fedd kumu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisu xop
34: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mañ ja xaan nga ngor moy sima ben lay toye fu mbokam bi ca mo andak mo ngoré bi moy kakator melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tu laax ge ci laax ge rankal dara jeex dara laax toy wala ñay da wax ni bu gop at do tul cour jekki jeexna
0: waju ñaw dekkul famu jëm famu jugé la ciosano
1: allo yaay dafa paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yéme ép na ubbi
34: wala ñaay dafa wax né jëm télé bayyi gacce néwja
36: wala ñaay néna ku sa dembu tabbi do ko sami xéeram jambor
30: wala fa daf né ganar bol ko xébal ak ndax makoy balaxé
36: magni dañ dan wax né bopum jaxan day yagna bëkkum ñet té kenn mu so gis mu né bayam sékkel mu dig
30: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taku ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté day bu duggul kaaf rek duggu taar
1: ya la wala ngay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
0: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
34: señu laat wala ngay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ngay neena man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
1: wala ngay do wax ne nagu dul bo jamé so wu wex fatal
30: wa wala ngay dafa ni sacc bu dul raw jërul yak ay nelaw
1: wala ngay dafa ni
34: señu laat wala ngay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme toy
30: bëgg yapp bar bu mu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndiek té du sul jëf
0: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagali
1: so bu dëkke loxo jëf jëf
34: wala ngay dafa wax ku ñuruk sa borom kër yek sa dom
30: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
0: waxi wala
30: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
0: photo photo tagalul mbam ak nopi ben nap nem mune su ci am pedd am ci ciuj
34: den ci carton lal dafa bay ku defenu ci room
36: wala ngay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu dan la bu len xexe mu dum fala
30: wala ngay den nga sum pullo bu lu ci yore goj da re su ren ba
0: betap tan jeel na mi def sank lañ
34: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamt fankul
30: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam li nekk ci xur wi na laaj ci fi jóge
0: xobu xel xajul ci gémmiñ ak tef borom konku yëgut borom larmet
34: waaw waaw wolof njaay neena daan bu naqaree gunge du ko defal
1: wolof njaay neena deretu bopp du moy mbagu borom
34: wolof njaay day faral di wax garabuk adina bu meññee bul wat bul gëssam ligal ba mu tàddi nga fa
0: ciwal du tëb doom ja bët
34: jëdd bu ko jëbët la dañoo doote di ko sof
36: ayelwan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
1: mbojjan fum taxajo do wër ko tour di wërël
0: rek reyna suñel waye loxo muñu ko picci mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picci mi ci kaw taal bi wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
34: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mous it no rog siru da gis nga fi ne siru saxabla mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawaruk mous ci bafam mo gëna noy tawaruk siru te saw tawaruk siru ko dut kene mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
0: yo xam nga siru le
34: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
0: man damay deg ñaar amay deg sa ndax ti deg si ndax
34: waaw
0: di deg bebeton
34: bo ne si ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tudd ci te bu jigeen bo ne bebeton nga ñew ci bu goor
0: legi ñom ban jam nañ wara nen
34: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt fu deegal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am
36: rafet rafet bu xom ci nga men yu jëk yoy bu ko ne da nga xamne ci ndax li ci garab yi le deug nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoy
2: légui mom buy men day yulli wala day potoxal
36: ah buy men day yolal
3: 7h15 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reeb suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar Badounakh Say waxi wolof démission buñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 8h ngien man andak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
4: dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fiches et tout bandam.
6: Hayy wa rabbi ma kadu la jaza

0: laal sawara waye buma la sawara fekk ci ma encaissé ko la la sawara don lak boko fekke non la lay lakke boko fekk ci rek
1: aw assalamu alaykum
2: wa jerejef seigne cheikh job neena dafa mësa laaj ben borom xam xam ci soxna so xamne dem na ba mësot mësul am jëkkeur yalla dogal mu faatu mu laaj borom xam xam ñu wax ne koku dañ koy maye dok julle muy laaj ba xam lolu ngir tital nit ñi ngir bëgg ñu sey lañ ci jublu wala sare amam lu wax ci lool
0: lool de mag yow mi ak mom ko wax ñoo ci yëm kep doxaguma ci ben téré ba gis fa ni jigen bu faato nañ ko maye xam xam nak dafa xoot te yaatu te bari waye li wëti woor shariatul islamiyye jangaguma ci téré yi ngi wax ci walu nika walu sey walu fasek walu faato téré yowmal qiyamati ci wax yépp ba ci téré tassawu fi gisaguma fo xamni fi wax nañ fa ne jigen bu faato nañ ko maye ndax boko setlo may gi gannaaw bimu faato du ko jariñ dara lu ngui koy jariñ ndax ki nga xamni ki mom jaarul ci yoon gëmul deful lu juk jëlalena faatu waye inama tawbati ala llahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati suma yatubu min kharibin suñu borom wax ci alquran suratu nisa suñu borom kimu war lol nangul ko ak tuub moy ñam ne defon na lu ñaaw ba sukuratat sinde datan aksi mu tuub delu ci yalla ndekam bo tollu ci sukurat rek bo tuube dootu ñu la nangoti nangulati sukurat si waxtu wo xamne baram yi tambalina sedd ciri yi di sedd par ciir waxtu ruugi ak ci kharqal sallallahu alayhi wasallam ne taqbal tawbatul abdi malab yu kharqir des na nangu tuub jam fek agul ci kharxarle bo xasse ba ci kharxarle ruugi rotagul waye bo bu fi tuubati dootu ñu nangu la waral fir'auna ba nga xamne ni bi wa keur musa jall nañ mom wa keuram ñu tollu ci biir leggum bahrul qalzum musa ne rosette yobi musen busi geejji riir wuti ko wet bu nek mu ne amantu annahu la ilaha illa zi amanat banu israila suñ borom leen al ana waxat asaytu qablu kuntum min mufsidina gem na ni amul ben bur budul bur bi banu israila di jaamu suñ borom ne xana legi mo yam dama bu ñeek ba de ak ci legi dootu man ngoti seutu kon ki nga rawati nak ki nga xamne dama faatu ba nopi mom defal tollu ci sukrat tu waye da dem ba faatu ñu sopp diko ko defal ak nan dañ koy may borom keur lolu dama fogné li nga wax la illa bi jombul titul jigen ni ngir ñu baña taxawalu baña sey waye fofu amul fenn foy sukkandiku ci l'islam bané lolu dana ko jari jombul nak nit ñi dañu jëfëndiko yo xamné li man na am ñu toxalé ko seen yeneeni barab bop wala ñu seen mbiri aada wala yenen dal ndax xam xamum ni makoy waral faral di waxe nangam amul bul ko wax waye la nekk ci téré l'islam yo señ nga wax ne li mom gisumako ci l'islam gisumako ci sharia te degguma ben borom xam xam bo xamne doylo nako yit ko xamne ki reconnaître na lolu assalamu alaykum
2: wa jere def kenena señ cheikh lo momit bu nuyo siar la ba noppé da fay laaj bo xamne da fa jëm ci borom ñent tank yi su borom tawfiqal len lu melne gilem yi ak fas yi nga xamne ni yonanti alayhi salam daan len war ak fas yi nga xamne ni fas yu melne gele bu nga xamne cheikh ahmad bamba dan war fa suma non ak yenen nit ñu bax fas yoy ndax buñu démé manam yomal xiyam dañuy dem seen aljana yi bop wala dañuy am aljana yu melni yu nit ñi am manam ak gilemi
0: waaw ñi waana lu doom adama di jëriñu fi ci aduna yalla yobbu loola aljana ëlëk te bokku tak aljana kako doon jëriño fi ci aduna ndax loolu ma ngi ci def firnde ci hadis bobu donte am nañu ci wax ay wax ñukoy wax xissato haa hadis bu guddula sayyidina abu hurayra solo ko bi nga xamé ni yaronbi sallallahu alayhi wasallam ñew na fekk soxna fatima di wal xam nga ni wal ni xam xam dem bañ mëna jël garab yett ci gënd ak cour xam xam agu fu won xeer ci lañ daan am gënd ak cour niñ ko daan defé dañuy wut wenn xeer dal di koy xoss ba mu def xoot xoot ñu jël wenen xeer dafa xeer gëd yi bam defu kollu nga xamne soko ci dégg da nga day melni couver so ci duggalé bélé bi diko bumax ndang day takalé dugub ji ak ciox bi ñu euf ko soko day bo bëggé mu mok nga diko riij bu baax bam toj ba mok yaron salallahu alayhi wasallam fekk soxna fatima di def lu mel nonu mu ne ko no def mu ne ko xana cionoy kër gi rek li day ci la nek guddé ak bëcëk té bo waxon aliyu mu jëndal ma ab jaam dana am tiyama ju mag yaron salallahu alayhi wasallam daldi tibbu ci loxom ci dugub ji daldi def ci gënd gi dugub ji di sabbal suñu borom mu dal ci te xeer bi mo dawal bopam di riij bopam bu dugub ji mok rupp mu ne ko yo fatima bu neexon suñu borom de mu dara jale la may xeer bi waxtu nekk rek da ngay tibbu dugub di def ci rek mu dal di wal bopam ba mok rupp waye suñu borom daf la war lu ngeere lu reey ëlëk nak la ko jox ci aljana te bu la bayyi wul nga sonn ciono bi do am lola ëlëk dal di wax dañu ne ko usbuti ayatu harrahan mappil yow xeer bi ne ko giñ na ci yalla mi la yoni ci deug duma noppi ludul ne nak ma garantel aljana

0: job, Makumbayari, Shahadlajob, a Pebri Nigeri, Sharing Matar Anka, Roman Romusayob, Yamon Musayob, Dada Hayatab, Shang Dada, Panda Job, Sharing Akman Job, Yamon Radjob, Shang Father Asad, Yamonida Job, Shang Father Asad, Yamonida Job, Arma mamar jom jom, morda ku jom sih, lain sini jom, siapa di jom tu kat sering lain jom, mor an jom, makan de jom, usman jom, siapa de jom, abi bu jom sih, lain sih an jom, siapa di jom, masar, sering ini jom, siapa di lain jom, kerja di sih jom, siapa di jom, lara ku mau sih jom, jaram am jaram si am jaram. Ya kalam sadom hai karam ya ramam jaraku am jaram ya kalam sadom hai karam jadal mawagle seri dami santusar ya hamne bambu soye gondi ko siar seri brasar musibu ko siar bambata kolong muyung isam tuja ara siar azar musibu ko siar bambata kolong mana sambida ara Mamla sering coba walon fatuba dan apa ya di seluruh agboba. Jalan terakhir Ibrahim, maula kekhairan waminan anina. Jalan terakhir Ibrahim, maula kekhairan waminan anina. Bamu dan cara leor bosem ya, jabar jalan, saya dapat jabar Ahmad Zar. Salin Zahar, Zerin Zahar, Angmak Zahar, Yalin Antin Yatar, Siamat Zahar, Mabatuan Zaganar, Siaman Banedut Kadu Muku Zinar, Siagum Bazar, Morkan Zahar, Usman Zahar, Amnengu, Hamkambu Khadijay Zahar, Siamadun Bak Zahar, Ababakar Zahar, Siarin, Siarin Maynali Anlifauha, Lazlar Zahar, Siarin Basiru Zahar, Pembai sah sering bersih, sering bersih rusar, sering bai sah dan muat anda sah, ali sah kulian dan sering masam masar, sering masar sar, siang jaga sar, tapi kulian dan luar, siang bam siang mundu siang madu sar madin, siang madu sar, madu sar bai sar, siang madu jojo sar, subam bado kar, muat bai sar dar sar. Mamar zar, mamar tako ni mene sehri ganar. Sharing ji jahana, sharing mijinu zar. Sharing majibu zar, sharing omar zar. Sharing zar, sharing mal zar, sharing kar. Sharing mukode bar, sharing usman bar. Sharing masambanak, baragan bar. Sharing ji jahana, muriti jaren. Ji jahana, ulo kujai eren. Jaramam jaram jaram, ya kawal sedumai jaram. Jaramam jaram jaram, ya kawal sedumai jadi jaram. Karena ya gol sih bambas sih, cuman jen kuning bintang lejer. Karena ya gol sih bambas sih, cuman jen kuning bintang lejer. Jangan sih ada lagi pembabu, sih madu di. Babu sering mabebu, bayi dana tayang ibu tuya, jamar ganam te defar jaboja, siamat uji jamah sering asendi, siamat uji jamah sering asendi, siamustabadi alimat madam seringi, siamabakar, siamat uji nyadara, mama tahon inel sambidara, siamat uji laba sering usmandi, Makumba jai, maruba jai, yenente. Siamat jai, bai dam, akhamun namam dam. Siamat jai, jai, abdu jai, madan zam. Siamat khuja jai, ababa kargi. Siamat salam jai, sari isa jai. Murda hu jai, siamakumba jai, maad jai. Siamat sar jai, akshari omar jai. Sari madamba jai, sari musa jai. Yangoba jai, alibi jai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. غنا بي ياخي مام جارا بو مي تادمال بي ديو ما سي جوت واخ ما جي تك دي جانا يا محمد الصادق بن قادم رسول بن واخون سي عرب سي سيرن موسى سيرن كوم سي اي ولا ndax bëgg ñu jàngul ñu ne le man ñu ne le maam ak yooyu xam ko bu baax moo tax ma di ci teg jéggi bi mboole mu ñu nekk bi al yabaqaay ak soow ak fenk bawal ak bopparaay mboole mu ñu nekk bi al yabaqaay ak soow ak fenk bawal ak bopparaay amaduna fallilu may qaliba moore andi denk denki di ngir booba amaduna fallilu may qaliba moore andi denk denki di ngir booba man jamna ma koy wala fallir yaram yombu ni melne man te ma di qadam na ya ragal yalla sabatu topi ngigalam sabatu ak salam te muslim bu galam na ya ragal yalla te topi bu galam sabatu ak salam te muslim bu galam na ya ndil ate bonk waxti diom te baye sen te baye jow sen morom murid bu nak li am yena bopam lu metti metti nek yena mokam na ya ndago du balonté ak té may jaay ma yindi yak na ñen dago tu balonté yak té may jaay ma yindi yak ko yalla gi té na ñen ko gi tan ko ganaaw def ganaaw def yu far ju tu sey fi doon sey lu doon yeen na ñi gi té bu ñen ci aré bi ni bu ko ju tan sey be do ma bi na leen leen di dal milan dara bari bun ka judal nagen ju baat sari ando ak ak gadu sama ye kila kala bi dal kadu nagen mu daran te wala mi dore bina te ya konda nyen ka bore wa dari umma kunta di dari umma walim ma kunta di arni umma yalla jey jadnam jey len ko kuma jabar te ala jogle el go na nga di wax serim bi yalla di del dinan fi are biri bul ko ju tal fi are re am fi boy ida sen ba ke yakku gen am bi raay wa kullu man ahadani aw sa min al baadi wa min al zaara sarim ya na mile do dul yakku waaju ko bagga yakka ya se yakko ci topatul yalla na topi waayam maalu ko dal bu ko gol fulayam yalla na bur yalla mo dal mo selen ko dam mo sun tayi bu jafalen bi jaay qadi mo rasulullah salaam ala allama bilan tayi bi jaay qadi mo rasulullah salaam wa salaam bilan tayi
1: Radio IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
0: Sharing bi nongu de tiñam. Faqir da fay nango dagan. Nangol lu lepp lu la ñaan. Ndax yalla natal qarn bi. Nongu dagan ci Mustafa mi nek marwata ak saba ak aqi amnil Mustafa mi yalla jebal qarnu bi ak aqi mbolem ay rakam ak aqi sen baay ñu am ak aqi sheikh bamba sharaxnu natal qarnu bi mbale murid ya pangitu dire ci bakari ne joob baluna bay bay dina goob sharaxnu natal qarnu bi mbacca da lay baami bob tagan jabaat tawagilat
3: ñi def ma xantal palet may lapp to wa xarnu bi aw ma maqamam di lawo waaye muridi ñooma wo na tawatal te bunu wo shawla mi ñay wo xarnu bi tay ji ma wax bana taret ngir yaama def antal palet ya ba bi xam xam ne yeret ci sama xel ci xarnu bi kebul ma tangam lu ci ñaan ngir lema bon tay ku kañaan muridi yeppala ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi jooy perantal lanu jooy soonu fabu leenu ne wooy kunu yafal bandefe kooy mu dellu naatal xarnu bi gisunu yaay te nuanguraam ku ñàkk yaay day namp maam buural te bootnu ngara daam roggu ni mboolem xarnu bi fabal sa doomi yépp boot ñoomi ñu boot seenu njoboot ku munta boot nga jox ko mboo ndax yàlla naatal xarnu bi tafam murid yi suturaal mottili jàkka ji ñu naal foo toll doli seen alaal ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla am di mustafa tabax jumaayi mustafa bam tolle marwata ak saba ndax yàlla naatal xarnu bi mboolal murid yépp a ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal di gooy ba seeni at yaa ngi booy saraxnu naatal xarnu bi jamono jaa ngi xiiba xiif luñ togg bar gi ne ko fuuf cheikh bàmbaneel gën ñi mi ndeef mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñu yooy xiif tax na gorsu naw di jooy xiif tax na yenn tooli booy sëriñ bi giyaatul xarnu bi tax na ñu daan joxe ngi laaj ñu jàpp seen sa di xaaj kenn deet na fenn ba waaj sëriñ bi giyaatul xarnu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakkaar bi tax na cër yi tóot ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi giyaatul xarnu bi sëdeem gi tax na ñëpp jooy nawe di sax dootu ñu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaatul xarnu bi xam na ne yaanu daan tawal daanu bayal daanu roñal daanu rojal fesal nga sàqi xarnu bi sa yërmadeenu daa defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leer deggal nga mboolem xarnu bi sa yërmadeenu daa sanal jigéen ñu yaanu daa amal te ñëppayam kenn amatul sëriñ bi giyaatul xarnu bi ñi seen sagsagi kuna ñi seen gam rekk kuna ñi seen gaay daggi guna ngir ñàkk gi ji xarnu bi at moo na ndax muy tane daaw muy gën a fàddelu gannaaw bala bi ay cheikh dinaaw ay mbàkke giyaatul xarnu bi wuyinu na wuyinoo ko torox yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xobi lax bàmbaay ndanjaama xarnu bi garab gu mag bu ne jirim garab yi ndaw yii di jirim meññan ma say mbir maalam lii rekka dalwaa xarnu bi alaawa ak baru chamaan jamono moo mën a sabaan xéewli daf daawala ngaan ci dabi mboolem xarnu bi libeeg sikeeg safaraan landaat yoo muy wala ngaan nuy xelli koppi dinaan wate yi korne xarnu bi astaxfirullah alazim tuum nan landaade bi koom temuy lu neexoon borom ngir bile wuutee xarnu bi xeewal gi daf daawal wali bawon ci nun di kel kele moo tax ma jog ji pelpili sëriñ bi giyaatul xarnu bi xeewal gi daf daawala ngaan wax seen nga wuute nga ak sa yaan xamoo xuur ak tund ak sa yaan sam ndoxa mandal xarnu bi wàcc nga yow nag loo ma sawa def nga ko jox ko mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax sa doon nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaaw gi weddatut mag ñi nga yaar kenn wuddatul moo tax ma naa la suuxatal njëmbali wan ci xarnu bi njëmbali mooy gaay ñëwoon daawe ci xéewali fi wan tey ñi def nañu baoon ngir ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkka bon ci waaju baax day taskaram xolam bi jaax daal ceebu tengi añi laax jaaxal na mboolem xarnu bi léeg-léeg nga si am muriit muy taxawaal ne mariit wala mu xàcc def tariit ndaw njombe gaayi xarnu bi ànd ak commerçant yi jaay ñii wajaa seeni baxaay te xamni yaadun sunu baay ma ti nga naatal xernu bi ñi ngi xacc ci debi chef ñi defi dak ngir baña lu of ñi daw baraw beene veef ma ti nga naatal xernu bi yaw lañu yaakar nak abada ngir yaanu tagale bi da tuum nañu mboole nda bakkar di ka ci xernu bi yaram nu tay yaru nañu dootu nu fo xamina nu dootu nalaw yaw nañu sharhna adal xernu bi suñu joxaan nak lañu yoron dootu nu def nañu defaan xana ay goone yaru nañu ku wedil adal xernu bi yaram lu nañu tarax lu nañu juay nañu len sharaxtu nañu yebbu nañu soppi ku nañu sarahnu na adal xernu bi nun tuxu nañu suñu kari bay gadda adal suñu bay tuba di kar bamba di ay serin di jadul xernu bi muridi sal nañu len ngir xamna ya len amen ya len joxam lañ yoron yob nga bo di xernu be ki yaani ye ci nañu tay xamna ne beydu suru boy ya amana may lu ko doy mati nga naatal xernu bi baal baal jolof jolof mbalem pelak narak wala kedul ko ami yob serin bi jadul xernu bi ko xamne daana ami jaar daami angara ke yu mi an ma am den mu jeek serigne bi gi adul xarnu bi ko ma sa am yaari wata soxla wara ñaari mata te mun ta am jago mata serigne bi gi adul xarnu bi ko xamne daana mi tax te mi ngeegi ne ba baax bu gëna feex bam na ca faax serigne bi gi adul xarnu bi kër yaangi wéet bana jundum la lañ yoroon dabi korong ñu dooni buur dabi koy ak serigne bi giadul xarnu bi tubaa bi sax perte nañu ñu leen gëmoon peñ nañu yaawoti fay nañu yal nañ ye ci xarnu bi naar yaang yal na yaar yaang yal waana ka xaar tubaa bi sax perte nañ ñeen gëmoon peñ nañu yaawoti fay nañ yal nañ ye ci xarnu bi ñu tukki wan far nañu lang fa ñu li seen falang aduna ya kanoo weleen serigne bi giadul xarnu bi naar yaang yalwaan ak xaar cheikh buñ xamone delu fa jaar ken dalatu lo joxe naar way mbacke giadul xarnu be way mbacke yu xunan ba de wal no so e xenu de melne ku ram ku de yaatil wa xarnu bi yow yaay dene muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga booti ahmado man nga defar wa xarnu bi man nga defar bitee kibir defar nga ba doolo kebur yaadini agal baag di deer chaque muridi xarnu bi man nga kanam man sa ganaaw loo sant yàlla amu na waaw loo wax fa diiw añu na waaw wax leen ñu naatal xarnu bi sa mbir apaati na deram na xarnu bépp am ngaram te am deram cooku gam nga may njariñ waa xarnu bi ma leebu gaayu la xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal ya ne xawan wa xarnu bi nan far wañu ko tag da am ngir mu onu may li jombi ma am boole ak muy daw dira am ak cianta ar wa xarnu bi bamba mu ne salam misal ya ji jor wa senegal defu la jalle genn gal seydou zotor xarnu bi cheikh bamba ya di bamba la am ku so bu dootu ñaane naan ko mane de di mbana ten sey ka sa mandal xarnu bi ku so bu gennaari deram be koor bi dootu dem karam kona choram kaasum garam ju xidumar ci xarnu bi geju ikam gim da adatam bana ko secc mo ñoyom musiya bu ko anandal ko xam tokkan bi doyna xarnu bi lum lo na forewe yon ram lo na kange mi won daane bari bi neewon amul ni roo ci xarnu bi sharab andari xam xamam musiya ci anatal wujem ayam go so na ñi wujem amul ci xarnu bi fekkoon nga dabine xareet mu soppilee nag watay sareet du leen ngeneel bañ na sareet wàcce na moog wa xarnu bi xalim la maalibeesi taax te xalimaam du jum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttaleeg ci xarnu bi day duu si dongay detam du si jalaañoo cib danam muy géegéril waandi janam te mustafer ci xarnu bi mbambaadi geej ngu tabbi geej fekk ba géegéne ko ngiij mu di cereere bane géej ñu bisi tooyal xarnu bi lu baax lu baax ba weesu baax waaye sëriñ bi jàll baax baax ngeen bi xotti baax baaxaali gaayi xarnu bi waaj la sopp dal li baax waaj la weddi dootu baax wajo geureum mu gandi baax waye ko warna xarn bi wayam dingit gari ci laax doto limbo sagar de daax loxom du dar de ci baax ku weddi laajil xarn bi ku yadli damal lagan isaadi mbar mu manugan yaram na wota nak sagan bamba ko ñak ci xarn bi ganeli daam igana tur kal mun ko takkari rot mba khalima ke daay ko lotal na mbolem xarn bi kharba walaw na koy qiyas lu xal dajul de zukaras fugras raw na goru fas chaka ñi tewi xarn yi mu ajara way baña selaw gudde ak becc ak baña nelaw baraw ñi da wayel ci araw ngi limi def ci xarn bi cheikh bamba ya bari njariñ farin nga ute nga akariñ serin ci ay seen serin ya ma leral xarn bi sani si ñoron fata for chandel li mel limi er jantala mo am faw xana wer leram gi dar na xarn bi cheikh bamba ya di mandwar wajjo tabbi do turen ya jand say gaay di wer leri gando ji xarn bi num soba nan la jallenu way mbake bul di am bayinu yamal qiyam yobalet yob mbolem xarn bi cheikh bamba ya ngandi kanu che jeni doyna ñi dono shodan fetal di akamu say bala mokal xarn bi bilahi wer nan ci yaw way nan ci yaw lu mana xew ngir urwatul usqad ziaw de suko dok ci xarn bi cheikh bamba ya ngandi wuru fo gen xanjer dal di ru gor salaw aje do to doy nga takal xarn bi daf nan la ngay sunu takay di sun bi ci ngi la jaay ya gani bay gani na jaay ya gan xarit di xarn bi cheikh bamba ya di li bi dor lambur de wutina ki cior serigne sobu yi sambar ne ko ñu natal xarn bi cheikh bamba ya anu mat borom fekko ci adina marom toñu borom toñu marom ci ñu toñu xarn bi bur yalla joxna lay mi daay diwan yi xam nañu saway waajo geureum karam du daay yaay ker keranam xarn bi cheikh bamba ya di ker keran ku jëm ci yalla na la ñaan so don tour de alquran ya boole bo di xarn bi def nan la geeg bu def yeek ta def la mbar mu def yeek kala mi nga bari yeek xabul ci mbaram xarn bi yalla ala jital ta qadim tudal ahmad al qadim jitna adama ki dom jitna mbaram xarn bi yawma aja babi bale tubabi ju wala la bamba not ñu na ale no ta ala gaay xarn bi sharab de gom la len na ca dox yo ñi sanat ñepp ñu talibat ken yangul ci xarn bi mu jallatu ak ca ganguna ay bur yalla ran koy mi day diwan bi joko seni gaay karak la te xarn bi bila bamba adim kalan mu ajap seitané welen batar ko rend ca gabon ni biso ko xarn bi khataltu fil bairu layin kab kabonat bun amin ma alamin wala min mu ko waxon wa xarn bi yonenti de ahlu badar ñu adak ko karke koor shaytan ermi elisar labi dew ji xarn bi gabon nga xamna ni biram galwaño xamna ni biram lambarna sharani biram shar si orna xarn bi karak labi na waw marabu bi bu len ci gaaw leeram ji sarna azamaaw sarna joji xarn bi tuba abina ko nan maro soldar sina an kabun maro labina akabun waro ni bi li nga xarn bi te gaay la azamaaw bari yeb bu ala nañ na waw goray lay na saganaaw ndiom nga lambi xarn bi karanga yaanu ko xamal maqama yaanu ko amal karanga yaanu ko defal ya sutra al wa xarn bi ala karak jaam gorak ke dok serigne buura ke dak bakka ki jaambur ñeppa jak jaarama daam ci xarn bi li nit ku ñu la nit ki weex di gandi askan jeex fu nek daam def na wab seex bu mana yar wa xarn bi binde bi yar al fale bor ko ma saxay ta al babor di xali ya ta aji for fajon nga aji xarn bi so daan si war na ne neerem bi la an war na ñepp di sante kay garam ngir ya debar seen xarn bi ko merci na la merci ñoom fal ya ngu na mo ji doom wala fi ne amo amaram ya adambe tagi xarn bi ken dootu dox ken ni nga dox ken dootu wax ken ni nga wax ken dootu jox ken ni nga jox dara le won nga xarn bi lima amu sahran e kamal keren bi bambalay nizam ginga na moy abori jaal xod bi on ci xarn bi mbolo mi qawseeyan ya asob ngari on wa man nga ruñ yaron jakal ngeen du xarn bi qadiru ya san ngay bi am tijan ya san ngay bi ram zazali yaasal ngay biram kunti jox la xarnu bi lotal nga ñoy sariatu xamal nga ñoy aqiqatu xengey ni moy tariqatu mo gëna jup ci xarnu bi waram kurjada aji aga ngi da am ziara ji ya tax ñu da ziara ji xeri jiwan ci xarnu bi wa man nga na ar yeki wala xalaan nga yoonu tazawu xeri bi a te ñu zoro jalle nga len ci xarnu bi roy ki bi xoddi nga won ki ma alab daali nga won ki daala taadi nga won ak nu jabaawi xarnu bi xoddi yow lañ daan fego nat ye goor nga daan tego la siakh yow lañ sago bay la ji daay xarnu bi naar ya nga am idaayete ki jaani la ji daayete te musu ñu wessu bu reey yow lañ roy ci xarnu bi cheikh bamba yaadi am nawet cheb bi nga toy nga jepp wet bay nga mu ñor goom nga fa man nga adnel wa akharnu bi dundal no ande sax njabot wadu neen wa akbot te sutal no may no mbot neen amien kharnu bi yaay fek wa ay njoranda ay nga ful ko bole ko ki gaay na domi ma am seyna bu njaay lamp bi won ci kharnu bi mur yaar sen garam sen jima sen kharam bañ la jini ne kharam fajan na aji kharnu bi cheikh bamba yaadi eng yor sen jino don jawli beer waagi na mu falo bo salem gi neex na xarnu bi wazabi khona shabi khon ya lay baram kun waya kon ay waye gay je kon yoyu bo bo di xarnu bi ñaarafle won wod na len ñeerible won sed na len roye gamon wa man na len bañu mata al xarnu bi ñaka bagon sekhal na len ñaka bañon soxal na len ñaka di won neexal na len bañ del ci and xarnu bi cheikh bamba yaay gay nak ñalo ak ndama soobul sambor so do no yeddi weru ko mbaweru gamo xornu bi fadalu nda may di daan notal noni buñu daan jaggi lumbeer yi buñu daan te def lumbeer ci xornu bi cheikh bamba ya matub sharin ya khotir te akarani waane wi ya raw mare sey gala jalle xornu bi shopinu ay wago ki gal te ab sa marchandisum al te yobbu goru senegal def nu masil ci xornu bi cheikh bamba ya matub sharif makke ngu soobe do do so sen xoli wat na ne garib mam jaratim na xarnu bi sigal nga wa mbake bawal mbake kajor ya len bewal tenku bawal ya len defal bi tax ñi siw ci xarnu bi mbake di mbak mbake xawar ak mbake bari kar sayar sa ñang ka bamba alen defal dañi defal wa xarnu bi askanu kar mama aram ya tax wa ñu gërem mu ber karam ami deram dagu rusu ci xarnu bi daru zaman daru minan dar ya bi kul zaman yaran joxal lan yaran ko wedla jal xarnu bi ya tax ñu doone capital nu roo ñu fakatal amna ñu barke am malal ñu gaddu mbolem xarnu bi sa dar yi lopita an ku rag war na lay dagan ku ñew nga jox garam na docteur bi ya ba xarnu bi rag yi xol ak rag yaram yi ak ragal joxe ngeerum jaragi war nañ la gërem ngir yaawiral seen xarnu mi fekkon nga reemi defi ndol fekkon nga ñepp defi gol ya tax baye ni na li bol yafal nga mboolem xarnu bi fekkon nga ñi defi la fa ñi daanu far bané falay ñu ku ñaan jabar mo bañ ñi melna man ci xarnu bi ya dik jang ñafi demoon jangati bi yefi dangoon yekati ne yesu iphone bañ mana amat xarnu bi amal nga gaay amul won xamal nga gaay xamul won feeyal nga bari nabbu won dakal nga roy xarnu bi saway di ñewaye keneen saway du xati jëm feneen desu la xam digam keneen sa dina do ene xarnu bi taxon nga ruy dajalo tewote wono koy falu islam nga mu amé xarnu bi xal nga ngeeri mi bamu wex ko jaawon mu dina seex te musla jadda ka jeex bu yow mbolem xarnu bi dakal nga julli juro mba ci addu ya ngi jappé wom te fetelo ban amigoom ya wandine xarnu bi sunnasi ya ko dekala tarbiya ko esalat taal qur'an ya ka fulat ya bindilo won xarnu bi fekkon go ni wagna kator di takke ndombay takke cior ya sambi dara fali bor tasare dara xarnu bi soppi jigeni muslimat ni de o gorne musinaat reki takay seni baat di mu daddu xarnu bi ya tax bani selali jaw ya tax nu tekki nun walaw ya tax bani waydi walif xamal nga gaay xarnu bi jirimi yaa di seen yaay baay yaay seeni baay miskini yaay seen jaay yaay wéeru aayu xarnu bi ku jooy fi yow nga noppiloo ku xiif fi yow nga regloo ku mar fi yow nga mandiloo mandal nga góoru xarnu bi bilahi amat la nga don no seddu teggi cer bu don waccal damul la gul tetende om nga lambi khadubi mbolem sahabatu rasul akbari da tag rasul mel nga na bay nga sen tol bayale tol qarnu be kaab da tag rasul bushayru da tag rasul asan da tag rasul shamangal il jakharnu be yaraw nya da jan rasul ngir yalla gey ba musul bareb khalifatu rasul kawe nga mbolem qarnu bi yon wi nga aw baram bi ndef ba def don e ganni min ndef mun yeso ko xamal min ndef jom na mbolem qarnu bi digeunte mulki ak malakot basar ke pi ay jabarot ken mustabole seni bot lut bamba bajje qarnu bi aras lan gise ak borom kursi li qami salam diwan da fale metel di volle ze bi qarnu bi mo am lañu may nurul jalal dal ko maynul jamal mo bolé ko seenu kamal léré mi dar na xarni bi galer té lay jéñé ci bél giir ci lay ñodé ngénél kamal galay falé métél xéxal na mbolém xarnu bi yalla dara sukkandiko yonné la daan jottiliko jibril da di maniko ba jotti boti xarnu bi téré lay wétiliko durus galay moyandiko pexé yono da jago batana noni xarnu bi talif la jafaniko ma fola daan gagandiko e kam la daan sugandiko mo nandalon wa xarnu bi tawhid da qamali jam e ka ali qisbam riwale qenkam du jew du jan xarnu bi fum tollu nak day teug rasul du war wate dami rasul du def deram ci tar rasul moy genn gor ci xarnu bi dem jakamo ka taxano julne fi rak bege agn makka man nek ngeej fadilu agn xarnu bi ndol makka dalay segire soko tudde mu dalire gi ñaanal daaw ñu sore di ko mi war na xarnu bi famna ci xeylan bi ya yu kay raw yo ay lawliya mo araw qiyalat bi ya danam amul ci xarnu bi de dem gu maggi mu shago ak am gurey gamu jago ak mu ngirey gamu sawo mu sa tawat ci xarnu bi na tomere yam da tego te tew gu and ak sago tani bu adi fego te du ko fek ci xarnu bi dunya da ko nan ganaw mustafa ali amulaw jiblu ci yalla ne njana wakilu da du xarnu bagul galen bagul miday bagulu abtiba di jaay jaayantena ak yalla salaay gañe na mbolem xornu bi bagul fasak naga geleem bagul xarak baye ki do am baguta am saqi njurom du jaay du jëndal xornu bi bagul am junni rong bagul dox du yori bong mo ma sa dox balem gabong delu ci bi ci xornu bi deureum du yaq ab deureum wurus du tax mu ras batam nawul deureum xebul param mo gëna wuté xornu bi deureum xamé ko xandeer dinar xamé ko ganaar ko yar bamba doyna war te yalla bajjem xarnu bi binde fi yepp ayam fi mom akli yepp ayam fi mom bagul bañul du xeyab di yem mo gëna wuti xarnu bi bawal bawal akop ajor samaki baado lo ki bur gulaaj ma joxal lay jamour te ne ngi def bi xarnu bi mbacke gënal mom gu yar ko ni mbacke tar bi kar kendo kam ay serin gu yar xamul ko bon ci xarnu bi tabax yon fo bi bar angajom shabar bari gënon patar kon du fa jog ci xarnu bi walaf gan fo aminar ganar gi nom bayar kon tax ngir bel du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata gi nom saxar mbani gi nom daqar rusul el wa ak xaar ba yalla jog ko xarnu mi magat gënom saxar ndaw gënu kibar ñaccar gënu gum bagu tar gu jox tuma ba xarnu bi bamba ay borom kun fa yakon modon ahmadu lamin mod amul qaje kisen mo yermande wa xarnu bi batin la dafa abdi nu jor du mend badi kador mbolam jigeena ma go defal na len ci xarnu bi tarbiya la yare gonem tarqiya mag ñaneen famom tasfiya bari de fi bañ mana wa man xarnu bi diral qamal gonem inaya modi e jiko wilay defal borom ciobel gu am ci xarnu bi ciobel gi mo am ko qamal qam qam bi raw na sama xel liaram ge beena sama xol baanti gaay xarnu bi mo atak bado tuma salaw ciofel gi teena manelaw magi wonde na gelaw do tuma tok ci xarnu bi liaran bi dal may tek tekan saxel dem ba paraxan manan ba mandi ciorakan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaadi ndaxam yaari sin imam yolante ko sun amam yawlon doylo baba sam ramun num bolem xarnu bi serigne siwal dañu texam ñe yanne ñeex ba xeram Cheikh Bamba mo sabon qoram chavale mbolem xarnu bi kulen fabor nak tekki balas jël bamba tekke be balas Konde imo sieni balas. Mbake de mazum kornu. Hausi imo sieni liman. Mosamu antek al Quran. Additionen birinyan. Moko khamal wa akarni mo am. Fasa atu lisan lai. Mo kham sen chosan. Mo kham li wacha asaman. Jamze vizit sukarni mo am. Makarijil uruf lamin yarab lan korof. Mo wey katub ganji mindev. Ma wey katem ci xan bi moy mujishadi adnan yi wacha aqru shaman dira mo xet we jam jina an tuba li ahli qarnubi tuba ñel na koy murid waylun ñel na koy mari yalla na bamba def murid neren amin en qarnubi joxna la faaw sama xol saabu ngeene lamay setal teru malaane sama xol fo tanu gakke qarnubi bamba da ngay borami may kenn nu def borami moy motax mo sax fi de lay ndax te nga jegal xarnu bi way nu ngir bagge dara mbacke dene chaque ngorom fa bis bi yalla di garam xebi newon ci xarnu bi yow mi legeel sa borom bam garam khayra qadin walil say njurom yoma yaqom xarnu bi tabal nu jannatan nayen ti and fa ak yepp dom wunti ya yor seen dom te jil dugal wa xarnu bi ril wa anti ñu ngeewé jox na ñi la doy waji la somu dalé yaame ci ari xarnu bi nopolo jël nak ya ilayen yalla gërem na lak lamin yonen gërem na lak ñaneen aqul la fa wi qarnu bi ak mursalina ak len biya ak tabiin ak lawliya jinni ak malaake gërem na ñog wa qarnu bi yoral sa bok nak ta dem fanan digënte kaw sara ginaan notil ta lek nak tanam jaajew de war nga qarnu bi alhamdulillah inna ngend shant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen manna de faru akhir nubi yow mi la dial mustafa bul batte ande mustafa ak do mi bay mustafa ño ame budi qarnubi manna khalifatul qadim kena palas manna dom ta amna qam qam amiko manna musal wa akhir nubi no pe gore talal nda yor la momi salu makka yor kula mi joxul shamur te mustagantul qarnubi tada ya laminata ya don njol aminata tuba sun madinata ya yeru tin wa qarnubi ya ne khawaita ne khatas ngir qarnubi amo ci mas dale fi weso bas yow len jebal qarnubi rayo ngani al waya koyor ya tegi turbi daw basar ngir naru gorok fazo par rawan teul ji qarnubi mbolem sikhar no kibar ya tax ñu tabbi ji sagar di wacc tuba ngan ji gar no pan nga gay qarnubi probi ne ya ngay walangan nuy nani kaw sara ginan dootunu tapa du sian jajef defar nga qarnubi juma ji nak ya ko taxawal ya temu nax say no yaral nalamu yalla ko matali amin warna qarnubi yow la sulayman xamalon carrière ba do jafa desoon juma ji beet tabaxon mom ngay defal wa qarnubi daoud bambale misal baytil muqaddis naal wuji borom ba kamal taba defal ka qarnubi ndom may ngane yewon chamam yey sati ko ki ak ndam bo ala nga ko ngane li dam rango amo ci qarnubi muridi joxna lay idaay tuba bi joxna lay midaay sultan nga bo ale ko midaay ya aman tagat qarnubi yalla ya aman tagat qarnubi di joxna lay edaay tuba bi joxna lay midaay sultan nga bo ale ko midaay ya ama tagat qarnubi yalla ngay murum murid yalla bo ay murum merit bi aqiqadil murid ndax yalla na atal qarnubi alaw shol fadul azim kuma ngane devile falilu moy falu lamin turami do ina qarnubi moy do am shamsin wa qamar makke nguso abadin kajar mo anam piyari en ngor moy bamba te ci xarnubi siditi bayam la yorat liara ko sa anga dere ya ndey jari khair mun sinat mo ame bu adi xarnubi mo ayno awale bislam finin bu alam sharifi mo ci gan done wa sayni wala san ma qadam ci xarnubi ma khlef ci ay ko am yorat lu ci melam nurna bay mana dom am na ke ci xarnubi demna ba makam di li gay agni shaare ganji bay kendi wul alal di jay nawle am amul ci xarnubi talifi bay may wayam mo don duzi xam xamam mo an antigeju ikama mana musal wa qarnubi yalla no am limi mebet ci nun ma am limi mebet ñoomé séd yu gën yu gën ci mbolem xar nu bi nam tag nak ahmadu labin mu am la ñu may séral ma son xar ba akla fi ésé bané guun bay ba akulem ci xar nu bi batin ba jaaxal nak ajor mu atax ñu far ko dem ci bi bo gisé mu ngi bangeer nako ilu mat ci xar nu bi fajaajo mo jëgëna gaaw lu wax borom mu ne waaw day faldi fole julu gaaw man na ragal ci xar nu bi day way te jangulon arab te man da xiyam du ci suruf mu aman arab te aman olaw jom man na mbolem xar nu bi famna ci baam yan gudis kenul borom mu tiis kiroti moy degu fess mu aman amandal xar nu bi sañ sañ bala donne ci mom jagle ga wessu nok ju dom mbeuruma ko suru dalilum meram xajul ci xar nu bi rijali xamnañ dara ya am bune jalañ ñu sabu ji am neurem neurem zabi baam raamal ko warna xar nu bi rijali xamnañ dara jam sine jalañ ñu sabu jam neurem neurem zabi baam raamal ko warna xar nu bi yalla nga may booti lamin fegal kam bu ala may non ku deg ñaan ñu ne amin ndax yalla naatal xar nu bi meeng maangal teelen basir doni basir wa nasir ku teer naan lek ba zu bu qif du mar ci xar nu bi mu am jalal ci am jamal ci xar kanam ba leer kamal ci bari xam xam ak alal bu ike bi ci xar bi tar ba ci yu zul karim ba bo rab ko def ko dom jigeño tagok sago me ek basirum xar nu bi ci agra am dal di raw fore da an fi e garaw musla jaar ci bi ndaw mustafa ali xar nu bi shobu na ngeerum tasawu ko kara ne le wi mo raw nya xalo no malef chaka ay te xar nu bi il mudira ala jago mirum ina ala ngo nor wilaya la sago denam amul ci xar nu bi duru ci tere alquran mbaami jule ka jang ñaan yoy le ba xote ku ñaan may def ci xar nu bi yalna bi sax ba deg ma am nak ba tolle ma am ahmadu ma am te don bu wat yon ci dam ndax yalla naatul xar nu bi allah moy janno ay mo japp do am def kana bay ñu bok benum taxaway abdou di bambam xor nu bi bu a gis ya moy sama nday cheikh bamba ñoo ñu rob jotaay ñu raw yaram ñu raw saay ñu raw de ci xar nu bi ñu raw doxin ñu raw waxin ñu raw melok jëm ak doxin bu ye nga waagne lu keneen bamba ñaar ci xar nu bi mo di walax ñaanu jinaan ku andu xol ba ci kañaan kañaanu ci e be jena daan baye ma leel xar nu bi mo di walax ñaanu jinaan bu en ka xol nak ba di kañaan kañaanu di e be jena daan baye ma leel xar nu bi mo don tab gawan ci mom mo don njamba ar gi ci mom seen baye sedele ji kom sedu ko li ci xar nu bi batin baraw na sayam day ga so pe biram mbir ma ca baye mi mbiram mo ar jaroore xar nu bi yalla nga doli ay murid ti ala raw pexe marid ti ala mujri farid ba tolne gaay xar nu bi nan ñaa nak yalla mi samat bu may serigne abdou chamat te may serigne abdullah da doy de la xar nu bi ci bo di xulu falil serigne mag bi tuddu yeen yalla bu seeni barkeneen ndax yalla na atal xar nu bi ti ko abdou qadir fi shayr batin bi jaay baay tayri bam far di jirim xar nu bi te yalla ibrahima mom deub xar sun borom ba jot ci bodi turandom ndax yalla na atal xar nu bi mbolam ñu doon shalihin ki so aw jant ak feneen yalla saadu seen jant bu di wa xar nu bi du nuk soy bu ga ak alal ju bari ja gam dara jaal yalla ko cheikh bam misal ki sunu soy xar nu bi tamay no barke ak li la atesul ngaram ci murtala boko soop mune xala aaji ati ji xar nu bi te mbolé ni tawakki jaat goor ji gen ci ben ba ndax yalla sun xar nu bi nak amin wa na xar nu bi mbolé mi sayqi bam am yalla ñu gën ci oku gëm kon day ñu bokk amindam te am ngaram ci xar nu bi musa akami sen yarakan mo len di ñaan di len dagaan te sant te tag ka ñaan ndax yalla na dal xar nu bi way kati suñ yabo ne qin ma war di qadimul qadim damay murid di jam di dom te gëna bon ci xar nu bi ngir abdu mbakem soxna mbay ak mare mi ñepp ngoy mo yaay baay sama ndey ma dambe ci xar nu bi seynu mbakem soxna ñaay ak mare mi ngeen di baay moy baay baay sama yaay ma dambe ci xar nu bi ma lebu na le lak leen waxna wala bakal leen waxna arab ngir ba ngeen xam bam ba yeen wa xar nu bi wayna ko saru ramal an mi yalla wacc alquran ndax beug le puluma ñaan yalla debal ko xarnu bi julil nak ci ngandi adna tene ko lepp lu ñaan gewel bu jaxlé wala ñaan ndax yalla na dal xarnu bi sekk mbaale muriti deglu len mayele ci bir sekk ante bu len law yeen le may nalaw nalaw du temayete ge may gelam gelam du temote amana ko nalaw nalaw lu ngirre waade bu debe yete dootu yandor bo len de fatte yalla ak dogali ak atte ak sang sang bi ak bugali katan gu and ak cioberem cele jeuf lo gis mo xew mi neef manu sañu leuf dogal ba am de le kalo gi xew xew ngir ko ngisul warna la ko gi xew xew tayalla da ka gis ba xam la wi jeuf lo xaji xaji bur bi la qalayef ko gana xaje ganay na tom yu ku jege be ba gana je ti sam yu tayalla kat xarit bale musibal ngi dara jaal ko mbaate muy kuñi bal la yalla jox xarit be ci maqama kemun ko jef na tulay koy xeyma ke balala wolu ba jox le biri ngamu ñaram bi aw ci tanki beuri ya la nablawannakum li shabirina asibana asli kasibin mom lañ waxon yo neni ak labdari aqud bi ek wali lewtani wa qala qutb lawli al makiu radiyallahu an yul makiu mari ladisin abala abaida bin batibtila fazima tabriti ba wa azma bi talaziba ahlu al bala li shalu mishan wa laysin sarum lahum diwan degul ma wax la la dalon yonen ya ak saba ya waliya qajam ya so xale men biri amon ci bawon mbirum serign gawan wef ci betin setal borom mi ngi nan ayo ba sax ya ka dak ci di wan ne ko ba te teew ko sant di waxalam du motax bayala nako ni mal abdu setal madan yel madan ci ken ñu boole ko ko gayne yew ko ci ken gayne far di mari ara ma muy re ñu far ko jangal saara bi yey waare yahya na to mbi dootu am ci senegal non ya ka japp xar jamam jaari gal muy bëgg wax yalla yebal jibilu ne ko sunu eh do don marsul sho xale me maam sunu ibrahima bam la taam qalil nak alima non me geene ke moy bay feela ba yalla rendi loko ismaeel mi dal taala ka banu nam ros def ko ci bir yalla sallallahu alaihi wasallam chaadal ma yanen bi na ya ngoba gumbana di param tu neb ndalazi mo ro ngoy gana bi uduba shango obum je giza ko ayaza ba sho xala me nak yusufa ak bokam ya galo xalam kasom bi ak tumami sho xala me yusufa ak bokam ya galo xalam kasom ba ak tumam ya do toral ko dil ilahinazi do yox yo xe di ngir pexem kanasi natib ji le yok ay maqama mbami ci fi ñaatif bisib qiyama natu adi kerkera lawliyaay kuwedi la ko xelen bi ay mas nañu ko genné mu dem bana jaran ñi di ko sani do tana ande jabaran non ya genné makka ngir bañ diine bi ila bi ila madina fana an ci mkunti fana an ci ay doj andak ababaka lu nek muy daj fagn nañ ko tabal ko ci bir sarwan jox nañ ko togeti ko de kiman karak la yalla wacce saru nasi ak falaxi mocce ko khairu nasi bisu karak la yalla dalil kebar yakati lam lo do na titar dunya qanaari modi señul mu'minin wa jannatul kafir ñi ñaatu mané dogal bu am yalla ko def te xamna du ay diiw sho garamul garamna siatal masaba ya gana yonen ba warif ko ko xamul betin ba amna ci bir yo xamna nak lamiñ du ko laal amna ci bir yo xamna des na ko misal fa wajabalim shaku ama asajara wa ayadna fi matal fi dara ndax ko xamul yaram mu dalu ko war ko xam aram na setin wor labsar gana rasulullah ak sadeeku l'engrien de Ousmane, Diallo Diam Faro, Reynen ko Touma, nañ ko japp Marwan, Moso Kibiré deglu en yeen gawan, gaw nañ kër ga arba yi na yow man, watess até li doyna fecci warma, ken musay nañ nayré Abdul Kha Abdullahi, dañ ko salaf, dok bobba worna lay, yomal jamal, togn nañ batum day jor bi, bis ba ja dañu tej batum chamoy ba, Muhammadul Ababakar Sadiq reyn wajar na ba aju nek yoxo reyn nko wat ko san ci santare taxam jabal ko bole ko imeru ali aydara kadon jamba yow abul wasein wala san ya akar yow baña me reyn nko ciri ko bo ngir wedd yalla gaay rok ko bofe fami julé fajar limnul mal jam bocc gobar bert ko dal likoy jam siatal wasein yawma asara lañ karay ciri karbala non ya ngior bo bi gana bi deena lammi wana sihlamu lazina ci hada asan nonam yow dañ ko toke mu dali vaadu soxna za ka soke ñoo toke za adiq delu toke baakhir ñoo toke seynil e bi dine tayir chatu rasulullahi musa al kazim gëreeb ko am gor ci doomi azim taal na ngi ne ba ca kam ci baghdad te ñan jaat ba do men nagrat ya ngo ba do wayna daawud ko kaareem natu asal moy waade fukiyata giru am la am ci bann aw bur leeri ere te musa gen ci adal anas baay li ma amu maliki du am khalle ngel mi tax ni shaliki te ñengi at ci kasom la faato mbeur ma ka julle wutu fo faatu xana xamu alaaji soof yoy mbeur door nañ ko waxtu takku sa an junni yar mutaawedi gaay far ko rendi janna ci dagle ta amone ngendi kana akamona jahfara do am hiya tan nga far ko rendi jengi hiya namu tazi demu tawakil bayam mazhabu ko ojis rey ka do ni gayam ken mustayin nangire abdul khairi ak muntaka ak mustayin ak nadir degleena ter da ciere mbolem ponto togu be de xorti ñu olem gadi abbas bam daara yawon te mesere tan nga far ko rey ci besere borom juma ji won ci fakkani te ñan ko faap karen toj bun ya man soor seyfuddin mo am nañu gene mu di ambassini ci adal ma kañ dakke ci rewi sori yo mu joge mesre daw balas kenderi jot ke bar ko japp te ca fofa ci waxtu mu defu an qaliba ndi am qalaba awi do ne rasul ñom lañu def ni kenn warte wolu so xaleme cheikh sari ak sareni kala amenañ leen natulien zahreini so xaleme borom yenti ngir yo do jiku da lam da ji on ci bar yo ahmad an baril maraw ci ngir ya ñenti yengle defon ci yel yo da nañ ko ciow nak timir yar suba ngon ke mustawi adi yalla mustamayon wa yaqtimul qur'an kull yawmi ma qiyami mudi musami ke li sax ma mutazim khayfatu bur ba ka tegli on taxul mu yaatu ba mutazim faatu on ñu khayfal wase mo yasar at kaso ami du ore farsa so xale me kasab abu hanifa an ma abu jafar de beb khalifa kon do xala atal sayyid al mukhtar timir yar li da añe kare timir ak ñu bi alam do da def na fi la do ore werde wa yaqtimu al qur'an kull yawmi ma qiyami mudi musami ci la sax ba faatu worna baghdad fi yawm al jumaati le war ci agyar so xale me nak fini al-imam maliki ngir wax ya aruna rasid al-maliki kon nga ndax malik amul karama ta xamne de regal alan malama siatan biru maamina ak maamuna ta xamne ño dogo gëna aruna de ko yalam ba xamne gañi debo mu ray ko dali xey deb khalifa su ngeen gamuli yeen muriti gaam ngeen dali tere ayatul ayam ta xamne tayji bulu kan faraaje biriyam on dana ma atisaasi lañu dafa na gaay gamon yonen bi misal mi warna afi enji gaay bamba waya faraaje non na goru senegal ñi ñi fetal ñi ñu dugal ci senegal ñi genn gadda ay farde mba faatu ñi joxe sen gan ay ndax ñi yaatu fam nañu saamuri ci reew soose yobu gabon boole ko ak ibrahima siise taala kapoor bañu lekay mbraaje dem ka ci bi irregular la ma faraaje ño gene lam de julbe rewum ño aro ray makki do am ja jallu wo datu aro ño delu ray almani abdou bukar أحمد سيخو جاب عبد القادر جاب رقم المعاني آلي بوكر يوبو قبان دوام جان كفوتر يوغيان البوري ايك سامبا جيراو فقر عزين فيكو نين مواواو وني كجور يفين اكون تباوان يوالان توغل